0: Kui sa elektran ke kwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil ka kareru, kotskog sa ut kwal kubena kem, kin sa elektra.
1: Kaputuna kashikim chikaushla kamanu.
2: Ay, yo saluk, yo kish kaushlangil, Martin tau uniforme rep, lakbachunel, reto o kensa campeonato.
1: Ay, amanu, mak aushlak narahaan, pa chishunil li tagwa, sa serida fia te surutlan, sa shkap ohat kumbe.